Yeah, opese ane mani tuwa iya. Si o tato malo sa mo le taimi popo fau le. O le tau amataina o le. O le tuto o tasi. Pe o na tau wa si o tato watunu una yo tato tu au mavae. Malango mau maitia sa. Ile. E alulofa ya sa mo ina ia mafai o na tuto o tasi. Ia e. Ia ia nisi fo ia le o. Pe fa ale o fia fia ai le lo ia ole aso sili le na taua I soifuanga o tato sa mo mai se tato ia na o tau na soifuane se o tato o tunu tato na ola sa mo ia taua wana masa ai toto na yo tato matua matua a walango mau mai tia sa